Mutu dünto güna çamdur jogi yubata. Gamto çonsu dini, pötu garnye tarma tin tangbu dinsen neyi. Lamdi gü şerri nubçosu güna çamdur jogi yu. Lodinjul hazam koyongtu, dikar çamdu yugi lambata. Pöşi ve cimdur dongyu gazi mungi dingyu. Mangdi jopgeba pötu gütü şakbi, lugü jesim mangbuna. Tepsi cui lobi nin tu riri ni, tia gar ca xu ta bang bu ya xu ti xin. Chi dong gu bing ju lu dawa ju bi cai chu ni, cham du yu gi guo cu. Ma di jo ge bi, du ni tia gar gui bu ta, da guo yang guo gu, ga ci qi bi lin gen ti, chi xu ngu ni bi da xu, ga ta ngu ju ngu xi ba zhe. Teng jing bi mi nga dong ta zan ki, keng li ge xin, ka cha pu yu cu la, zi war yang peng. Do jie, ar ma dian bi gup su, sing bi du tu nang ki, sing bi du ni, lo bu si tep jie. Magdakina, Changme, Goshi Gemne, Sedi, Umsi Dame, Mutu Topsargu, Lumputir, Jirabi, Madijo Gibi, Gangu Ting Nibusis. Mobu Nala, Momi Niba, Joda Sing Sosi Gibata, Nyusi Gambi, Mama Bunkani, Kaki Gui Chung Yipsi, Yinian Pertu, Bungu Chicken Yiba Kinji, Lota Tribu, Bundi Naloni, Nisim Bata, Gigu, Nusi Maji Gigianku, Lopon Silla, Kong Pugu Lampartu, Gushi. Kumaji kong, kong ki pyuri inbi dawu chibi yiki nan tidar kwe yubdi. Citi lar yang mubu nan lo ni gikub tuyen tu rung nu tuyen tu bi. Mitsir tuyen tan dian song xieba wong. Mokchu ting nishu tazan gu, kang zhungi tuyibob dianbo cha. Yuki ti gyagui gyunzin xin chen lan lu gi, mu na ki gaga le chun ni. Chu tuyen tuyen chen jub tuyen jo gyur mongsi ding xin. Xidi gyarin sato r char. Chamdu yu ki ki zi tu, ngasini lu yu ki chulung chue tu ye sin.

0: Yame na rang lek sa ma ra khong nye le nye ku song chi. Ma se rang lek ne tuan chok song sa ngui si ke yo ma ri, a ra khong chim di ri ma nyu. Se chung kang ngui le zhe o ma ri, huang fu yu le zhe ri chu.
1: Ku song e? Peng fei yo ma ri be?
0: Dēn chāg chē tō kūsōng chī māng nā yāg yōr bā.
1: Ngō nā sīg wī bē? Jī dā, tō tō wā tā gā shī dā mngā kō. Ngē jī dā gē zī gē gu rī.

0: Suku deyu, ya zho.
1: Fei fei tong do le mso, mo rang tui kyu qin shou le yu ma re.
0: Di rang gai xing min duwa, zi ma sing ye di shuku dey nyam qe yung re. Nyam min na rang dey fei fei gu jia duya a. Nga zho hua shib su do gi, do su yi sa ga zhu yin. Nyam do zho, xiao fei.
2: Nga xiao fei su ma bui da si, ting ka zui xie mo shou.
0: Yung wa, yung wa, yung wa, yung wa. Le mi yung. O, ka sa, xiao fei.

0: Hey, kung kam sa? Kanei na?
1: Hi, ngay yuri na hi.
0: Yuri sa chi kibu chi? Kina ay zebu chi tado. Get in. Ya, kachi yu, zemang mangbu de reyu ne, bet se jay den yin be.
2: Nga fei fei da zhong zhe gu de yu.
0: Fei fei da xiao rui gu jay kar chou re, taka zhabu, de gib le layu da jik bar du ga, zhidu wa. Yung a, rang se jay du xi, nga pa sa ba jik zhung yin da.
1: Ya, ya,

Nyedo nyuk tse chilo, penchon suri lopche ne tar chinje. Pochon ke gyncho tsuitim ki zubtiwo, ne to lak li gyntu taro mase. Pilu suri ki rikshun she chan simchuk tingsab che. Gyncho tsuitim ki nembyo lopdiyo, pochon chalong ni pochon yu. Taja, pochon ki pilu suri tue ki menje la ze mang pochin chan chuk shen ki. Wengya kong ki loga tsim ne ma deba. Lopchon che yin, pochon ki peme go ju tan. Jor de la zhe tie ga xian qin bu jie yu shi. Kong ba yu du, kong ge tue zui chang ma, pe mei jor da qi gyur dang ni xim jiu ding sab jie di. Kyab gong tie na, chu zhe to sa xik du le pa qi jie yu shi. Ni du, po zhung ge xim jiu ka jo ki zo ne tie, pe mei ki sa du chun bu ne zui dap tie la gyur yu shi. Kong ge lo bion ki zub jie wo, ne ri tien zu tang jie wei, 맨중 먹던 타 작게 유유 지와치 기억시

0: Tira aksunga raba?
1: Soge aksunga. Nga chulo ala polenga gubyu deyu. Dikiranga kinsa raba.
0: Tizu shangjangwe na shebi na kage mashi.
1: Gungzi na la. Nga gyebe gana duzi danyak borda nyeyu zang. Tundo yungbo sayaga namja marana. Matsi beti tongba.
0: Yine hirang sangma nangu raba?
1: Tsogu jigwe mi pento umidu. Kanda gungzi nga rogu siyaga samlo me. Gungzi jinda polenga gubyu deyne. Tsogwe mi shindaga rogu siyaga yomashi. Che zang. Kiran sega yungbi.
0: Ranga xe yadus kaya sa semarbi.
1: Kaya da maya zomari. Zodi yungbo sayari.

0: kuzhung unay duks dhirbi. Tasha chi zuy ni nawa mido chaga chi. Yine nga ni zuy mangush gyubi, kirang hin seri.
1: Lodi gaya nala, kunzuy rangla kibzan chamra chubri. Rede kwa la, rang lim kong duchi wori.
0: Gila, tur dhirb nanshi. Jema nan dhirze che tumak shi.
1: Che na mei dao yu. Mei dao yung ge tan de su su suwa de sim chang to khab shi ge de yung yin sim ding la sam la khar tang gu yu na.
0: Nye zha jie zhong e la.
1: Tu go ju. Nye ma ne zhe hua yu ru. Kwan bu yu de tuk zhe shi ge yu. Tan da jam gu shio ne zu di kwan la pok tu shi ra chung xia. Che zha sam la xin da de ni a yu seng bi. Yo shu. Da di gu shi me. Tasha Yifan da Mei Dao Yun yang tu ya mang qin xia zi ge, shi bei.
0: Oh, kan zhe xie ne ma rang ge ji ge ru wa.
1: Jie ne ki ni Tasha Qiang Liu Yu.
0: O zhe.
1: O zhe se na yang mei bei da zhi. Po mo di yi na. Nian lop si ge ne ka li nian ro qing mung du. Tengwen ne zu tunbe je la, mo rangge rang la dadang dos gyuryo re. Yine rangge tepsi kangza che ne, mo rang sim gu tep che u re.
0: Ye fang nga simzi dos chigi. Yine kei mendo, nga tepsi yu.
1: Tengze yine yakshu re,

0: lakwa ta chang kyaar siya.
1: Sanyi nga nye pusuwa cho a.
0: Lo cho, sanyi pusuwa yong chok chi.
1: Tengi nga, mune pui kya tang po ko chu.
0: Rangi ko tang nop ri.
1: Sanyi, mune lo yung kushin shiba.
0: Ri.
1: Nga nye nye batu pusuwa cho a. Nga pusuwa chi chingi, gyur kush to mo chu.
0: Pa jini, nye kush kush. Sanyi putu urta.
2: Lo yunbei, a rang ge xie yu.

0: Nebara angi karo ta, merin zhuro so chigi yue jing. Nujuu chi la dup diwe rinu menju chidan la, manzu ki dinjo sangpo topi mshi.
1: Namjuu ina haru ta paang dhije, oz gogudwa la. Ta dirga sa, jiz donzu suyum ne che dup dhibi shib shaasha. Ta tuzu shi tra gogun me che. Nanzu manzu ango ne shen dup dhibi shib shaasha.
0: Rinu menju genju chungun zhuyo be, chukuru piju chi ba ti. Manzu co meba dinga, paang rinbu dhi gui ba ta, yer yu mar yu che gui ba. Gujuu nyoto sawa so kazu guyudu ki nantun takjuu kani tupyu. Tini, shizi chongjiri ki shibshu chubdaan sardui cheba ta, cenzala dini menju genjuu shibshu ru tunjian chundi, chungun chudan dup diru danwe ngunju shihin. Shizi chongjiri mima menkang nordun koi menba mimar puji ki, takjia kang changmen gongjam tu chugu tiri jikjuru che yu la, mentun be nebara angi garo ta merin juru so chigi yue be dup hajan dibu yue je somshi. Mirinwe kong, giga menju gansong juu ki, menju gansju chungu zhu diwe sakwe ka tangbu mingtu yongzha cheba ta, shizi chongjira mingtu tie nang cui yu. Giga ki menju gansju chungu zhu diwe cude sakwe ka tangbu yinbe nguan ne, shizi chongjira ki, menju gansju chungu zhu dang dup diru donju ti, menju gansju shibshu zhubnu cheru donwe zonne du zinne tamzin che to, shizi chongjira mima mingkang cude mingkang ka tangbu ro dengge chepsi. Tidan chepji, Qing'a le dunba jizu qie ne, shizi chongji le yong ki mikzu mengang ka du dekshib qie di, menju genju kebgong ki le nyeri ne cu sedo toba qie ba ta. Mangzu menba dienbe guigu kanli gang di, mangpian ki menju genju shibshu huda chubyu. Shizi chongji le menju gensun ju menju genju dine ki zhurin xuan ba, bema cewang ki. Dekshi mine, mangzu junme mingto ne, menju genju chungu zhu diwe gyurib nyamlin qie ba ma se, shungmun chondu co ba ta, Neba ta zhulin qeba soji tabla dine, chungu zhugab chebe gane xido qe di juji qedab tungyu qe yue qe somshi. Xido qe bara xina, jilun yedong yisadu liu dawa tangbyu damju para, cuda qe yu xizi chongjiri mima mingang ta, pilu mingang ni ki. Menju genju chungu zhudan dab diru donwe le dun kalin zhubi, chumze sambu top yue jing. Miden chi, sumje jume ge ta sumdong xibil haki, zanyi dari xerne menju genju chungu zhe yu ba ta. Chungu zhu dan dup diru danwa ti, mangzu neda menju ta merin zhu gyuru penpa qenpu chun yu. Shizi chongjiri menju gansong zhu ki rinpu xibie dekshi ba, xiu hui yi. Lenji nganzu mutu menju gansju chungu zhu dan chengzin jian la gyurju dingsip che di, semniu kanyun dun ne menju gansju nang xiu bie mangzu coro, nuju qi ube menju gansju xipshu kalin rupyu yin xie somshi.
2: Qamdu chongjiri chayab zong, gitan chongde tu, palam qenpu chun jo ti. Xingzhou mazu cu yidun mazu ta ngui ngui jingjing ki ngui mar tu kyurwa che ne, chongsep targe tongyu ro ngui zhe gui shu sam hi che ba qin xing shi.
3: Gitan chongde kambie miri kyun che so che na, so de min zhawe kyun che che da jing ne yub ta, so bu so yang rang rang ki le ne to che xing yub shi. Di lue jing de ngi be ci dun yi, kyun che so che gen ku wa qian pe ding zin le yidun ngui pyun gor chi gya ta ngub shu zha ne, ki le pe ge tongyu ro sun shu sar ba jing yu.
4: Njopsi chanmu kuru, ta tina chucha nyosa ri, tina ri nyosa ri, tuzi la sopa li. Ti ka jing qianpo nga, ngang kong ka lori li ina tanda yawa, gomensi chanmu tanda yawa toru yi shik, tina kasa kari chadra zoro yi, nga zi tasong zora li ina tanda mungpo, nyi dina nga ma tizi ka jing qianpo ri dik.
3: Qiamda chong kiri ki, Xingzhou kui ki yi dui ma la zu gyur gui di ding sab dangwa ta. Ngui zar di ni, chong si targe dangwe bie suyun dabu si ri. Nyewe luen na, qiamda chong kiri ki ngui zi senpa ka ki, Xingzhou kui ki yi dui ngui bui la mi ni, si xiong ki zu ti qeba ta. Mi ma ngui khan ki ni ti ba, xing le ngui khan ki zu gen kuru ba. Mang cu ti nan shu bu jie ki yi dui chong zu tan chong de dui bie nan bie tong ni, yi dui sang bu ti, pi ge le gui di dong bie di wei gui shu su kyu wa qie gu. Ki tang chong de ti ni gya, di lue jin de sun bar, qiamda chong de ki pa lam qing bui chong de tong mar zu dui qie gu. Xing lian ngui khan che yeb zo nying lang ngui khan ki tang chong de le nir so yi zhu rin. Tine nam ge ki, palam qing bu yu bie xing zho bu sor, mang xu lo gor chi gya yi dun ngui bui yar cho bu ta. Yi dun san bie xing zho bar, ngan cui xib qian gu rin, le su dang bie ngui bui jie car ji, lar yang gyar tu yar cho gu yu, ji sung bu shi. Ta cha, ki tang chong de ki palam qing bu, chong zu ju le yi dun jian dim che bie tui cang, gub ge xib ju xian ge yu bu ta. Chong de tang chong cu tu chang jie, rin bu sum ki yi dun ma la zu gu. Qiang bu chong kir ki, ki tang chong de ma bi zhi che di, yi dun chong de du gyo su dang gu.
5: Ta tari rong ke pana xiang bel, eni ji ke tre sun ku, ya ru si si, ju su ji zi nong ju le, ngin ka nil, ten zi jia an, 어떤 배밀 예로의 힘을 쓸 가능성이 효진이다. 나 파시아는 나원 단체를 이기뇨 안다.

0: Shogudili, nye dan le sobde yaku suyo. Tari ra menga nagi nevader suyo di suyi. Ya, acha xiao age rang don zhuzhuo cheje nevader su...
1: Nga kibu me chumado, lakba khe che me, ngar su suyo zhutu ba.
2: Chosu si, nye rangka ka shu xia su pa li ki.

0: Oye. Gwanda garsa ni diudu, nye suyo.
1: Soma o, ngar thakas chik sawi. Rabu dinda amlar dato chish. Ore, nubzang sisi gi chabshu nang aji shoda.
0: Timkashi stebru tondo ta nye mbe.
1: Dawa jik jila bargya chi nyeri, nye mina gyunga tingsab chulayam chang marbe a.
0: Nga mutu me. Ye langge, ran nye su mangsi keb sikdu. Tering men ju di nas shira danza, nye ran lulu je xa gosam ju. Chaku gyul pingri.
1: Ye langge ran la... Jendar Tsingchua Chia Di Lemu Tsangme Jue Lam Tso Diri Sijie Mu Chungwe.
0: Tsoang Chi Du Goma Gurung Guri Xia. Ya, Patsida.
1: Karchika.
0: Zho.
1: Goba Zho Re.
0: Sugu Zhuwa.
1: Sugu. Sugu.
0: Changbi Chabe.
1: Mm-mm.
0: Chena Go Zuwinda.
1: Mm.
0: Nye, Chulu Winda. Dibugwe.
1: Yungo jode tsutsu.
0: Yungo jode. Dierba.
1: Yungo jode tsutsu.
0: Yungo jode.
1: Gali yisgyada.
0: Tadri dugwe.
1: Duli yisgyada.
0: Dadri hai mindu. Nga lagu na
1: yu. Yuksho, yuksho. Nga re checho. Chunga jode, gyosjida.
0: Chena nga ya yungwinda. Ya ya ya, Lin Da, ya, ya qi. Ya ya ya, Pa Lin Da qi, ya. Lin Da, ya qi. Lin Da qi rang ba yu. Pa Lin Da.
1: Sun Xiao Wei, ran ge dance ne qi yu ba. Sun Xiao Wei.
0: Ya, ran ge qi yu. Ran ge qi yu.
1: Dance ne qi yu ba.
0: Ma ma dong da. Ka qi yu.
1: Qi yu ba.

0: Kenski yana za daga judu kondang da me. Teri du zhu yagar chem na.
1: Xiangla, gena kong la dupa ke yung ma shi. Nego parche cheba zam shi, ke ching ma shi ungo.
0: Rangi ka san ke ching ma shi sa shba. Nang bela mu jo ga ki, da yin ngan zo che na ma gu ro chi. Gena gyo sa cha ki yung shu.
1: Gena dian dia cha ki yung ku zi. Ngar me nga na le. Pekyo zu kyo chi ki de zi. Gena ka khar su me, sa yabra kong mo zi. Kong ge... Jo zhu mi ma zao de, ma zi zhe yin song duye.
2: Nian san ba ni, qi zhao xiao jing zi zhe yin san chu.
0: Ma yang yam chen ki chu, qi zhao yao ke de li jie yun rong qi mian ba, gyan la ge ding zhe song ya ka ri na.
1: Gyan la ge, qi na san mu yu sa, nian la gu ne sim jie. 就如明马走了 马这个素面呢 马这个问题也请不到 各地地 狂牛秀一撒 看门习者 吃什么熊 切撒 跟着谢内马谢你 狂公安要求所住的
2: 给拉查给熊生谢求的
1: 다들이 삼십 주시던 뒤 결하게 저주미 마초로 치료 좀 줄 맞아야 돼. 폐지 검사신 다시 주기래. 결하 공개. 치료 진주 저주미 마초로 내가 대주제. 랑키 폐주도 요리.

0: kerang ina tiba lah anda ngaji zon rimbe mumu rinne shusha di kunzi ba
1: oh je
2: jige jusna xianji fei yi chuancheng ren
1: yi ne
0: les les ta kerang anda simsu le ge di chale di nan je da ka zhe zu yi na
1: ta na simbe chan ji ta ge geng ji ma lam ni che dan de bu le lo sum ju su le ta xian di le ya ji tong che ba ta ni de nan de ba ran ga ji ka so ji ta ni le ya ta be ta ya di ya sen na le simju de le ne ngara cha cha na ta ji ra ni po la ge ji ma le ta mi re ta ma so mi ru sum
0: ni se le de
1: Chigi,
0: dai dai,
1: xiang chuan.